0: To madalla. A shekarun baya-bayan nan dai a birane da ƙauyuka ƴan Niger na shan bakar wahala a harkokin tafiye-tafiyen su sabili da rashin inganci ko rashin wadatar motocin sufuri a ƙasar, inda ƴan kasuwa da sauran matafiya kan kwashe kwanaki a hanya a ƙanana da tsaffin motocin sufuri kafin zuwa masaukin su a yankunan ƙasar da dama. Sai dai a shekarun baya-bayan nan lamurra sun soma canzawa a sakamakon matakin da gwamnatin ƙasar ta ɗauka na miƙa ragamar harkokin sufuri ga ƴan kasuwa waɗanda suka zuba jari wajen kafa gwamman kamfanonin sufurin motocin bas a ƙasar ta Nijar. Kuma Malam Ata'ullahi Zakawanu, tsohon babban jami'i a ma'aikatar sufuri ta ƙasar Nijar, ya bayyana yadda a lokacin gwamnatin ta haifar da wannan cigaba a sana'ar sufuri a ƙasar ta Nijar.
1: Su wannan kamfanonin tun 2001 sannan ne aka fara ba su izinin budewa. To a lokacin nan su wa'ancan wanda suke yi tasha suka ce ba su yarda ba, suka tada ƙayar baya. Da kyalle muka samu a kwatanta musu da kowa hanyar shi daban. Su wannan kamfanonin su ne za su budewa tasha, su za su bude a cikin gari, ba nan cikin tasha babba za su buda ba. To haka muka samu sai suka yarda. Aka samu aka buɗe kamfanin a tun ana buɗe a ɗaya-ɗaya-ɗaya a yanzu dai zancen da ake ina zan sun kai guda 20 cikin Nijar kinnan, kuma suna zirga-zirga suna zuwa ko'ina. Kuma gwamnati ya gyara ma 'yan kamfanonin wannan al'amarin kamar 'yan shekaru ne za a baka ko uku ko biyar ne ake badawa. Cikin wa'annan kin akwai yawan motocin da ya kamata ka kai oda su sabbi kwaran. To wannan kuma gwamnatin ƙasar ce ita tashi tsaye ta kama musu. Akwai takarda ake baka yadda baka biyan daga wani jangali wani kuɗin duwan da wani wadda baka biya su ba, amma kai kuma abinda ake so da kai ka ɗauki ma'aikata. To kaga wannan ma sai ya ƙara ma kamfanonin namu ƙwarin gwiwa, sai suke ta sayan motoci. Yanzu za ka samu akwai kamfanin da ke da mota 5,200 kuma sabbi kal. To ka gani wannan sai ya ƙara ma Nijar galaba. Ana mamaki yaya aka yi Nijar ta samu wannan yin kamfanin motoci wanda babu irinsu cikin wannan ɓangaren na Afirka.
0: Malam Abdulsalam, babban darakatan kamfanin Afirka Assalam, kana babban magatakarda na ƙungiyar masu kamfanonin sufuri na bas-bas a Nijar, ya bayyana tasirin da cigaban da suka samar a fannin sufuri ya haifar ga tattalin arzikin ƙasar.
2: Lalle mun kawo cigaba cikin wannan tafiya. In ka ɗauka cikin fannonin zuwa da zauwa na motoci daga wani gari zuwa wani gari, abun ya zo da sauƙi yanzu. Cikin rana guda sai kaga mota ta tashi ta ganye mai ta isa Zandar. Kuma da mutane da suke ƙauye in sun tashi zauwa wata likita a cikin babban gari, kaga nan da nan sun zo bisa babbar hanya sun tsaya su shige su kai su nan da nan inda suke so a cikin mintoti kalilan. Da kwai manyan garuruwa kamar wasu Burkina, kamar wani su Benin, su Mali, su ma ka gani a nan mun kawo sauƙi sosai. A cikin wuni guda tana iya zuwa Burkina.
0: A kowace rana ta Allah dai dubunnan matafiya ne a ciki da wajen ƙasar ta Nijar ke cincirindo a cibiyoyin kamfanonin sufuri na bas-bas na ƙasar domin yin balaguro. Kuma in su daga cikin fasinjojin sun bayyana irin falalar da ke cikin balaguron a cikin irin waɗannan motoci na zamani.
3: Saboda kaga yanzu cikin balaguro babu takura, saboda da kaga kuna iya shiga cikin mota a sa ku wajen ku biyar jerauri guda. Yanzu kuma kaga in ka tayi ka cire tiki za a baka tiki da lambar motarka da lambar kujerarka da lokaci naka na tahiya. Ka zamana za a kunna iyakunni shi za ka tara shiga nan kunni ga kuma tele. Kuma maimakon a yi kwanakai ana dagana ta kishin kuɗi rana guda insha Allah ta'ala za a yi abin na a yi shi a ƙara ciki iko Allah. Ka samu ragi na kishin kuɗi an samu sauƙi ƙwarai ga abin da za ka kashe kuma da sauƙi na wahalar rayuwa.
4: To ni dai a matsayina na mai kasuwanci kai da kawo zuwa ƙasashen waje, gaskiya balaguro cikin bis tana kawo mana mu dai sauƙi har dai mu dai ƴan kasuwa. Gaskiya tun da ka sa kayanka a wadace akwai wurin zama walale, kuma babu wani tsaye-tsaye, kuma balaguro cikin hankali ka tayi a nitsance, ka dawo a nitsance, kuma kayanka ba su ɓacewa.

0: dubunnan matasa ne dai suka sami aikin yi a waɗannan kamfanoni, kama daga durobobi zuwa masu kula da manya da ƙananan cibiyoyin waɗannan kamfanoni na bas a birane da ƙauyuka. Malam Udi Ibrahim na ɗaya daga cikin waɗanda aka fara wannan aiki na kamfanin motocin bas da su.
1: Lallai kuma wannan aiki kusan kamfani uku ne saboda Allah, kuma alhamdulillah kaga dai kamfanin nan sun yi maganin zaman za su sai cikin ƙasar nan. Demil Kat zuwa Demil Tres na aikin ayar, tunda yanzu in ka ce ma Mahmud cikin gari sai ka ce Mudi ayar kenan. Aiki ya bi alhamdulillah. Shi wannan aiki amfanin shi ka isa bayya cuɗayya da mutane ko ina, kuma akwai alheri ko ɗan uwanka ya zo samu ɗan raguwa da daɗi kenan. Haka an ci gaba. Bayan Demil Tres ayar tarihi, Demil Katorz na shiga STM, nan ma aka yi zaman arziki da mutane aka rabu cikin arziki shekara 8 ne a nan wurin. Demil Vansank kuma na shiga Niger, alhamdulillah saboda Allah ita kuma har yanzu na cikin ta.
0: Sai dai duk da irin ci gaban da waɗannan kamfanonin sufuri na basa na zamani suka haifar a fannin harkokin sufuri a ƙasar ta Niger, wasu lokuta suna fuskantar yawan haɗurra da ke salwantar da rayukan jama'a da ma dukiyoyinsu. Matsalar da Malam Ismail Muhammad, wani ɗan fafutuka a Niger, ya danganta da gangancin durobobi tare da sakacin da gwamnatoci ke yi a kai.
2: Waɗannan kamfanuka na sifiri a ƙasar Niger sun yi sanadiyar rayukan mutane da dama, kuma so da yawa ganganci ne na matuƙan direbobin motoci saboda gudu, saboda wasu abubuwa ne. Lallai Allah yake ka hatsari, amma da gangance su saboda muna shiga motocin mun tsayar da mutane suke gudu. Wasu suna yin kaman ma tserace suke yi a lurke, ka ɗauko wajen mutum 70 mutum 80 rayuka bayanka, ka zo kana wargi da rayukansu, bai kamata ba. Kenan muna kira da babban murya ga gwamnatin ƙasar Niger ta ɗauki tsatsauran mataki.
0: To amma Malam Muhammad Gamace, shugaban kawancin kungiyoyin durobobi a Niger, ya ce akwai buƙatar gwamnati ta saurari durobobin waɗannan motoci na bas idan tana son shawo kan wannan matsala ta haɗurran kan hanyar da ake fuskanta a ƙasar.
3: Korafin da muke shi ne mun gani kamar wannan gwamnati da soji su sun doki durobo, shi ba kowa ba, bai cancanta ba ko bai kai inda shi za a zo a zamana da shi a yi magana da shi doki mataki tare da shi. Su sun ɗauki duroba kawon ma'aikaci ne ba ruwansu da shi, sai dai mai gidan shi patrona. To patrona ita cikin gida ne take neman yadda take shin tasha, in an kai lodi duroba shi ne a bisa hanya. Kenan inda addakoyi hanya ba ta da kyawu, inda ake hatsari da yawa, inda kamata a gyara, ai shi duroba ya sani. Yanzu cikin wa'an ga masu gida shi, akwai wanda inda bisu shi suke taya shi tun da Allah ya shi bai taɓa zuwa can, to an kiraye shi bisa kan an yi accident. Da haka na ce ciwo daban ne ake yi, ana magani daban, ana so ba a so sai an saurari durobobi su hida musu dalla-dalla menene matsalolin da su ma suke fuskanta da yake kawo irwan ga ababe fannin duro. Masu gidajen su gallaza da suke musu gwamnati sa ido, sai a bi sau da ƙawa a gyara. Ka gani nan sai a samu maganin cuta.
0: Ya za ka dai ma'aikatan sufuri ta ƙasar Niger ta sha alwashin ɗaukar matakin ba sani ba sabo ga duk wani kamfani na bas da za a samu motarsa ta yi haɗari a bisa ganganci ko rashin kiyaye wasu dokoki na tsarin sufuri a ƙasar Niger.

0: Kasuwar Tinno da ke karamar kuma Lamurde a jihar Adamawa kasuwa ce da ake hadadar kayayyakin abinci. Agushi na ɗaya daga cikin kayayyakin da ake hadadar su. Ana hadadar kasuwan Agushin kusan kullum ba sai mako-mako ba kamar yadda wasu kasuwanni ke yi. Hadadar na tafiya yadda ya dace a wannan kasuwar kamar yadda shugaban ɗan kasuwar Buhu na Tinno Alhaji Abdalla ya bayyana.
1: Magana abin da ke tafi akan harkar kasuwa na Agushi lalle yanzu haka ana dauki ba da yana fafatawa ga kayayyaki kuma ana kawowa sannan farashi ya kasu har ya kai kashi uku Agushi mai kyau 120 zuwa 115 110 har 105 dai akwai akalla wanda satin da ya gabata kuma mun sayar har 130 wani ma har 135 to sakamakon gaskiya wannan satin abun ya danyi kasa sannan kuma ana tara kayan na a wannan gefen namu yadda ya kamata
0: wannan kasuwa dai na ci ne duk ranakun mako tun daga watan Agusta zuwa Nuwamba na kowace shekara inda al'umma da dama ke zuwa daga jihohi daban-daban a sassan Najeriya domin cin kasuwan Alhaji Ibrahim da yazo daga jihar Gombe ya kasance ɗaya daga cikin masu saye da sayar da Agushi.
2: Ni mai zuwa Tinno ne nan sai Agushi. Lalle gaskiyar magana Agushin Tinno yana da kyau. To abin da ya fidda mu dai daga Tinno gaskiyar magana rashin hanya. Da tilera za ta shigo ta zo ta dauki kaya. Sannan na biyu kin san idan tilera ba ta zo ta dauki kaya ba kai da ka sai kaya kai kuma damuwanka ya za a yi ka je ka sai da kayanka. To amma Agushin Tinno ba laifi Agushi ne mai kyau kilin ga haske ga tsafta da dai sauransu kuma ga buhu mai kyau
0: haka ita Maratal Adamu dake sai da Agushi a nan Yola tace kasuwan baya tafiya yadda aka saba saboda tsadar da Agushin ta yi
3: har kan kasuwa sai godiyan Allah domin tun ina shekara 15 ina bin mama na muna kasuwanci muna juyawa yau da gobe buhun egusi 75 muke siya yana haurawa har yazo ya hau 50,000 yanzu last da aka siya buhun egusi 160,000 yanzu kowane mudu 7,000 muke siya yanzu kamar lokacin season na rani mun siye shi last year 35 amma da season na damuna yazo abun wai yayi scarce babu yanzu ya dawo 7,000
4: idan yayi tsada din ko yayi wahalar samu wani hali kuke shiga
3: kasuwan yana dan sayawa ba kaman yanda yake da arahawa domin mai karamin karfi ba zai iya zuwa yana saye kaman da ba amma lokacin da yana da araha ko mai karamin karfi zai zo ya saye yanda ya kamata ya saye amma in yayi tsadan nan kasuwan yana raguwa
4: to idan ya zo yayi tsadan ke ya yake shafi harkan kasuwancin ke
3: in yayi araha a sati muna nika mudu 10 amma yayi tsada mudu 5 muke nika domin saboda yayi tsada mutane ba kowane zai iya samu kudin sayawa ba kin ga kaman yana araha ana sayarwa 300 gwangwami amma da yayi tsada ana sayarwa gwangwami 700 kinga ba kowani mai karamin karfi ne zai iya dauki 700 ya sayi gwangwami 2 gwangwami 3 don gidan shi su ci ba kuma kin san Agusi in zai masa hadi yana son hadin da ya kamata a masa yana son kifi nama pomo a hada shi a wuri daya amma kinga mai karamin karfi zai waya hada wannan abu amma yana da sauki zai iya hadawa
0: Baya ga karancin Agushin akwai wasu kalubalen da ke fuskantar 'yan kasuwar kamar yadda shugaban 'yan kasuwan ya bayyana Alhaji Abdalla.
1: Ba ma samu matsala wurin masayanmu sai dai masayanmu suke wahala da mu kuma mu masu kawo kayan duka. Akwai nan tsakaninmu da Adamawa da Taraba muna ce ma wurin mararraba ba laifi. To wurin ma muna fuskantar matsala na wani boda wanda akalla yanzu ya shekara 5 zuwa 6 da samun wannan matsalar. To abun ƙara ƙaruwa yake kayan mu yakan iya tsallakawa ke ta da iyakan mu da Taraban din akan iya shiga da shi Gombe ta bayan dutse ma sakamakon da in wannan lokacin aka fara wannan hada-hada ba masoka tsinke amma sakamakon yanzu wannan matsalar ta wannan hanyar wanda bodan ya samu matsala ya zama yanzu gaskiya kayan sai a hankali ba ya shigo mu akan yadda da in kakan yake shigowa haka zalika masu saya su ma su dauka su fita da shi kalubalen su ma daga lafiyar Lamurde zuwa nan Tinno nan ma akwai matsala ta hanya sakamakon wannan imin jarabawa da muka samu na yaƙe-yaƙe ya zama aka samu lokuta ba a bin hanyar din shi ma ya lalace amma ana kokarin gyara hanyar din to wannan kalubalen da muka fuskanta shi ma na wannan bangaren gaskiya ya taka rawar gani wurin kariya amfanin musamman shi Agushin a wannan lokacin darajarsa don da mota babba tana iya zuwa ma ta dauka kai tsaye amma sai ka fitar da akorukura duk wanda zai saya wannan expenses din sai ya tara shi
0: Masana harkokin kasuwanci na gani.

0: mata dai suna da muhimmanci a tafiyar da harkokin kungiya. Abin da ya sanya Hajja Aisha Muhammad Abubakar shugabar mata ta kungiyar Miyatta Allah Makban ke ganin duka fa batu ne na bukatar haɗin kai.
1: Wannan haɗin kan kungiyoyi na Fulani yana da daɗi, yana da kyau idan an yi shi da kyakkyawan niyya. Duk abin da aka ce ana warwatse kaman gwamnati ne, sai a ce Makban ta je ta kai nata maganan Fulani, Kautal Hore ta je ta kai nata maganan Fulani, Fulden ko gan Allah ko waye ga sunan dai babu adadi. Saboda haka nawa za a saurara, nawa za a bari, za mu tafi da murya ɗaya, za a ji daɗi. Amma fa in an yi shi da kyakkyawan niyya, in an ba albasa ruwa a ba ma yalo, in aka haɗa kai za a haɗa kan Fulanin daidai, za a yi tafiya mai daɗi, za a kuma samu zaman lafiya.
0: A daidai lokacin da ake wannan turkaniya, kungiyar ta gudanar da taro a birnin Banjul na ƙasar Gambia tare da zaben sabon shugaba Alhaji Shu'aibu Ahmadu da aka fi sani da Fulla Makosom na cikin waɗanda suka halarci taron, kuma an zaɓe shi a matsayin sabon jami'in yaɗa labaru na kungiyar.
2: Mun yi zaɓe a Gambia, ƙasashe 34 aka yi zaɓe, an zaɓi Alhaji Ahmadu So mutumin Sierra Leone ne, shi ne yanzu shugaban Capital Fulako International na duniya gabaki ɗaya. An yi zaɓe ba Janine Jaka, duk ƙasashe sun halatta kuma sun ba shi goyon baya, ya bada Najeriya dai makami guda 4 internationally.
0: Da alamun dai tsugunu ba ta ƙare ba duk da wannan zaɓe, domin Alhaji Awal Abubakar Goga, mataimakin shugaban ƙungiyar ta Capital Fulako na ɓangaren da ake taƙaddama, ya ce har yanzu suna da ja.
3: A matsayinmu na ƙungiyar nan ta Najeriya da wasu ƙasashe da suka fi yawa, ba mu yadda da wannan taron da aka yi a Gambia ba. Har yanzu shi mai martaba Sarkin Kano shi ne shugaban wannan ƙungiya, kuma shi kuma Lamido Adamawa shi ne babban grand patron na wannan ƙungiya. Muna jira kotu ta ce za ta saurari wannan ƙaran a nan wata 18 a cikin wannan wata ne. So muna jira mu ji bayani daga kotu kafin nan mu shirya babban taro wanda kowa da kowa, ƙasashe mafi rinjaye, za su zo a shirya, a tsara, a yi ko a Najeriya ko nan kan waje.
0: Wannan kikikaka da ake fuskanta a ƙungiyar ta Capital Fulako a yanzu ya sanya Honorable Khalil Muhammad Bello, shugaban ƙungiyar makiyaya ta Kullen Allah ta Najeriya, bayyana buƙatar hanzari na samun mafita.
4: Ƙungiyar Capital Fulako muna iya cewa ita ce uwar ƙungiyoyin dukkan makiyaya na duniya baki ɗaya. Ita ce take da faɗin da za ta iya kiran sauran ƙungiyoyin ma ta tsugunar da su ƙarƙashinta, ta inuwantar da su. To idan ya zama na kamar gidanku ne, aka ce iyaye kuma suna faɗa, ai kaga akwai matsala. Muna kira ga ƴan Capital Fulako, dan Allah dan Annabi a kai hankali nesa a samu maslaha. Fulako bai gaji haka ba. Idan har su kansu bai haɗu ba, to ta yaya wanda bai haɗa kansa ba ma, bai kintsa gidansa ba ma, zai kintsa wani gida. Kuma ya kamata su sani cewa ita fa ƙungiya kamar gida ne. Gidanku idan kuna faɗa kullum, waye zai shigo gidan?
0: Shikenan shirin na wannan mako ya kammala. A madadin abokan aiki na a sashin Hausa na DW, Wais Abubakar Idris ke cewa a zama lafiya.

0: Yanzu kuma sai tambayar mu ta gaba da ta fito daga Haruna Bawa Hassan daga gidan Rumji jihar Maradi a jamhuriyar Nijar. Mai cewa DW Hausa, ina son ku tambaya min masana, shin menene manufar sarkar wuya wanda aka fa sani da janjami da zababbun shugabanni musamman a kasashen mu ake saka musu shi a yayin bikin rantsar da su? Shin a ina ya samo asali, kuma wane ne aka fara rataya wa ita? To bari mu ji amsar da Dr. Mai Nasara Kogo, babban lauya kuma mai nazari kan harkokin shugabanci a Najeriya, ya bamu akan wannan tambaya.
1: To tambaya ta farko kace menene manufar wannan abin da ake sanya a wuya, wato janjami da ake sawa a wuya na shugabanni. To wannan asali alama ce ta biyayya, alama ce ta da'a, ta biyayya, ta kuma girmama rantsuwar da aka yi ma mutum, da kuma girmama darajar office da mutum zai shiga. Sannan kuma kai bayanin cewa ina ya samo asali, to yana da asali kwarai da gaske mai dadewa sosai, domin ya yi sama da shekara 2000 ana amfani da wannan a ƙasar Birtaniya da ƙasar Jamus da ƙasar Faransa da ƙasar India da ƙasar Sin, wato China. Kasashe daban-daban na duniya sun dade suna amfani da shi. Al'ada ce, ba tsari ne na shari'a ko doka ba, domin baya a tsarin mulkin kowace ƙasa. Al'ada ce wadda ta samo asali, an samo asalinta daga lokacin da aka kirkiro masarautar birnin London, wato Mayo kenan. To lokacin nan alama ce ake badawa wanda aka sagala mu wannan ran da za a rantsar da shi ya shiga office, to alama ce ta cewa ya samu wannan, kamar yadda muke za a ce an yi mu wannan nadi, to shi ma in aka yi mu wannan an sagala mushi wannan abu. Inda abin ya samo asali kenan, alama ce ta an bashi wannan hukunci, an bashi wannan amana, an bashi wannan kuma mukami na girmamawa kuma na alfarma. Wannan abu ne kamar yadda na ce ya samo asali da yawa tun lokacin da aka fara kirkiro masarautar London, wato karni na 12, 12th century kenan, anako na yan boko. Tun lokacin nan ne aka fara wannan. Tambayar ka ta uku ta ce daga ina ya samo asali, daga London ne aka samo wannan asalin abubuwa din.
0: To Dr. Mai tambayar kara da cewa, shin a tarihi wane ne aka fara ratayawa wannan janjamin?
1: Ba zan iya bani da masaniyar wane ne hakikanin sarki ko kuma magajin garin London na farko wanda aka fara sagala ma wannan ba. Bani da wannan masaniya din, ban sani ba. Kuma a nan Najeriya daga nan ne muka kwaikwayo abin. An samo asalin shi ne gaskiya daga bayan da aka yi yakin duniya na ɗaya da na biyu, sojojin Najeriya da suka tafi a matsayin bayi, sojojin Gimbiya a matsayin suna yaki ne a ɓangaren suna yi ma Birtaniya yaki, waɗannan daga nan ne suka samo shi suka dawo, kuma sai ya kasance sojoji sun sanya shi ɗaya daga cikin al'adunsu na idan an ba mutum mukami ko girma sai a zo a saka mashi wannan janjami ɗin a wuya. Daga nan ne suka, to shi ya sanya za ka ga ƴan siyasa jamhuriya ta farko, ai in ka lura da ƴan jamhuriya ta farko ba wani wanda aka saka mu wannan janjami din, wato lokacin su marigayi Sir Abubakar Tafawa Balewa, su Sir Dauna Michael Opara da su Samuel Ladoke Akintola. To duka waɗannan ka lura ai ba a sanya musu wannan ba lokacin da aka rantsar da su, amma daga lokacin da sojoji suka karbi juyin mulki bayan an yi juyin mulkin su Sir Dauna, an yi yakin basasa an gama 15 ga Janairu, bayan sojoji sun anshi mulki. Dadewa da aka yi din nan sai ya kasance sojoji sun sa wannan al'ada din, wanda do aka rantsar za a sagala mashi, zai sara a miƙa mashi kundin tsarin mulki a matsayin an miƙa mashi amana, a matsayin wannan kuma ya duka da kai ya girmama wannan nauyi da amana da aka bashi. To wannan ne inda abun ya samo asali. Ban tsammanin lokacin Shehu Shagari ma jamhuriya ta biyu kenan an yi amfani da shi ba, amma daga baya da al'adar soja ta cusu a cikin harkokin demokradiyyar mu, to shine daga nan kaga ko lokacin da aka dawo da wannan shedara ta demokradiyya wadda ake yi yanzu, aka zaka ga shugabannin do ana sagala musu, har abin ya gangaro ga gwamnoni har ma ga kananan hukumomin shugabannin. To wannan shine abin da zan iya cewa dangane da wannan tambayar taka.
0: Dr. Mai Nasara Kogo, babban lauya kuma mai nazari kan harkokin shugabanci a Najeriya. Da fatan kuma masu waɗannan tambayoyin sun gamsu da amsoshin da suka saurara.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka da kuma sake saduwa. Muhammad Tijani Hassan ne ke muku marhaba bikum a zango na uku kana na karshe na yada shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Kamar yadda aka saba Allah libo mu ne a shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma dosi gidajen radio abokan hulɗar mu a sassan Afirka. To bayan sha labaran duniya muna tafi da shirye-shirye masu ƙayatarwa da suka hada da wasan kwaikwayonmu na radio wato ji ka ƙaru. Sai shirin zaɓi sanka da ke baku damar isar da saƙonnin gashe-gashe ta hanyar rediyo kafin daga bisani mu kawo muku cikakkiyar muhawarar ra'ayin malamai. To amma kafin nan ga labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
1: Trump ya shawarci 'yan Ukraine su zaɓi sabon shugaban ƙasa da zai kawo ƙarshen yaƙin ƙasar da Rasha. Shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas ya ɗage babban zaben yankin. Eritrea ta buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya Allah wadde da barazanar yaƙi da Habasha ta yi mata. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kakkausar suka ga takwaransa na Ukraine Volodymyr Zelensky, inda ya bayyana cewa lokaci ya yi da Ukraine za ta zaɓi sabon shugaban ƙasa. Da yake magana da manema labarai a fadar White House a wato asabar din nan, Trump ya ce yana ba wa Ukraine shawara ta zaɓi sabon shugaba wanda zai iya cimma yarjejeniya da Rasha domin kawo ƙarshen yakin da ƙasashen biyu suka safe shekaru uku suna gwabzawa. Haka kuma Trump ya gargaɗi shugaban na Ukraine da ya gaggauta dakatar da kai hare-hare kan matatun man Rasha, yana mai cewa hakan na ƙara ta'azzara ƙarancin man diesel da duniya ke fuskanta. Wannan furuci na Trump na zuwa ne kwana guda bayan da Washington ta sanar da ƙulla yarjejeniya da Moscow, wadda ta tanadi shigo da adadin mai wato mai adadi mai yawa na man diesel daga Rasha zuwa Amurka. Kamfanin sufurin jiragen saman Kuwait ya sanar da soke tashi da saukar jiragen samansa guda biyu da ke zirga-zirga a tsakanin ƙasar da Saudiya a sabar ɗin nan, sakamakon rufe filin jirgin saman birnin Riyadh saboda dalilai na tsaro. Kamfanin ya bayyana hakan ne a cikin wata sanarwa da ya wallafa a shafinsa na intanet, jim kaɗan bayan da wato wasu majiyoyin diplomasiya da na kiwon lafiya daga Saudiya suka bayar da rahoton kai hari da makami mai linzami a filin jirgin saman na Riyadh. Rahotanni daga Saudiyar kuma na cewa a asabar ɗin nan an buƙaci likitoci da suka yi ɗaukin gaggawa zuwa asibitocin Riyadh, jim kaɗan bayan wani hari da ya jikkata mutane da dama a filin jirgin saman birnin. Shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas ya sanar da ɗage zaben 'yan majalisar dokokin yankin zuwa ranar 11 ga watan Satumban 2027, lamarin da ya kawo ƙarshen jita-jitar da ake yi kan yiwuwar ɗage zaben wanda ƙasashen duniya suka zaɓu su ga an gudanar da shi. Kamfanin dillancin labarai na Wafa ya ruwaito cewa an ɗage zaben ne saboda cikas da Isra'ila ta kawo. Sai dai Isra'ilar ta wanke kanta daga wannan zargi, tana mai cewa shugaban Falasɗinawan Mahmud Abbas na yaudarar ƙasashen duniya ne kawai bayan shafe shekaru sama da 20 ba tare da shirye zaɓe ba. A wannan mako dai hukumomin Falasɗinu sun bayyana cewa Isra'ila ta hana wasu jami'an zaben yankin shiga wato gabashin birnin Quds da kuma wasu sassa na zirin Gaza. Haka kuma a yayin wani taro da aka gudanar a birnin Alkahira na Masar a ranar Laraba, jam'iyyun siyasa hudu na yankin Falasɗinu ciki har da Fatah ta Mahmud Abbas da kuma Hamas sun cimma matsaya kan neman a ɗage zaben. Tunda farko dai an shirya gudanar da zaben 'yan majalisar dokokin ne a ranar 28 ga watan Nuwamban 2026, yayin da kuma aka yi sa ran gudanar da na shugaban ƙasa a farkon shekarar 2027. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Dubban mutane sun gudanar da zanga-zanga a asabar ɗin nan a biranen London da wato na Burtaniya da kuma Berlin fadar gwamnatin Jamus domin neman a dakatar da hare-haren da ake kaiwa zirin Gaza yayin da ake cika shekaru uku da ɓarkewar rikicin Hamas da hukumomin Isra'ila. A birnin London masu zanga-zangar sun ce sun fito ne domin tunawa da shekaru uku na abin da suka kira kisan kiyashi da ake ci gaba da yi a Gaza, tare da matsawa gwamnatin ƙasar lamba domin ta ƙaƙabawa Isra'ila takunkumi. anan Jamus kuwa mutane kusan 4000 ne suka halarci zanga-zangar a birnin Berlin wadda kungiyar United for Palestine ta shirya kamar yadda 'yan sanda suka shaidar. An fara zanga-zangar ce a wani dandali dake tsakanin ofishin shugaban gwamnatin Jamus da majalisar dokokin kasar inda da dama daga cikin masu zanga-zangar suka yi tadaga alluna masu dauke da sakonnin yin Allah wadda da tallafin makamai da Jamus ke baiwa Isra'ila. Eritrea ta buƙaci kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya Allah wadda da barazanar yaƙi da Habasha ta yi mata tare da gargaɗin cewa wannan lamari na iya haddasa babban rikici a yankin ƙafan Afirka. A jiya Juma'a ce dai Habasha ta zargi Eritrea wato Eritrea da aikata abin da ta kira takalarta da yaƙi tana mai cewa za ta yi amfani da damar kare kanta ta hanyar matakan da suka dace. Sai dai Eritrea ta bayyana hakan a matsayin kirkirar hujjoji maras tushe domin afka mata da yaƙi. Wannan dai na zuwa ne makonni biyu bayan barkewar ƙazamin rikici a arewacin Habasha tsakanin 'yan tawayen TPLF masu fafutukar 'yantar da yankin Tigray da dakarun gwamnati. Gwamnatin Habasha na zargin Eritrea da marawa mayakan Tigray baya wato Tigray baya ta hanyar tura sojoji domin tallafa musu a yaƙin da ake gwabzawa. Zargin da ya haddasa rashin jituwa a tsakanin ƙasashen biyu makwabta. To ƙarshen labaran kenan, halin yanzu sai a gyara zama domin sauraron shirye-shiryen da muka tanadar muku ɗaya bayan ɗaya.
0: DW ji ka ƙaru.
2: Ilimin fasahar zamani.
3: Masauraran mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da saduwa a cikin shirin ji ka karu. Muna masu farin cikin gabatar muku da wani sabon wasan kwaikwayo akan yadda basirar kwamfuta take samar da damarmakin aiki a Afirka. Wannan ma wani wasa ne daga wasannin mu na 'yan zamanin kwamfuta. Sunan wasan ba a shaidar mutum daga fuska. Andrea Wagner ce ta rubuta shi. Kamar kullun wasan namu akan rayuwar Zainab da Gaje da kuma Rabiu ne wato ƴan uwan junan nan da suke zaune a garin Tunkuza wani babban gari a nahiyar Afirka. Saboda tsadar rayuwa da garin ke da ita suna zaune ne a gida daya inda sukan yi karo-karo su hada kudaden da suke rayuwa da su sannan kuma suna taimakon junan su a rayuwa ta yau da gobe. Duk da cewa ƴan uwa ne amma halin kowa daban yake. Gaje mai haba-haba ce tayu saboda kasancewarta mai rubuce-rubuce a shafukan sada zumunta. Rabiu kuma ƙwararre ne akan fasahar sadarwa mai shiru-shiru wanda ya fi jin daɗin aiki da kwamfuta. Ita kuma Zainab malama ce mai ƙwazo wadda ta san abin da take yi kuma tana matuƙar sha'awar yanar gizo. Wasan namu ya fara ne daga falon wannan gidan nasu. Taken kashi na farko dai shine ƙalubale.
4: Ana kwallara ana ga sararin samaniya babu alamar hadari ko kadan. Garin Tunkuza dai na cikin yanayi na tsananin zafi.
5: A'a. A'a.
4: Gaje da Zainab sun shigo gidan dauke da tarin jakunkuna waɗanda suka zubo sayayyar da suka yi. Sun gaji dan haka ne sai suka aje jakunkunan. Nan da nan Rabiu ya tashi daga kujera. Ya je fara binciken sayar da aka yi.
5: A kunga ina ice cream ɗina da Allah ina kuma abin aski na. Maimakon wannan jujjuya idanun da kuke gara kawai ku bani ice cream ɗina tun kafin ya narke. Duba da irin wannan tsananin zafin da ake yi.
6: Ai da sai ka bi mu maimakon wannan mitar da kake yi.
7: A to gashi nan yallaɓai ga ice cream ɗin naka.
5: Menene wannan kuma?
7: Menene wannan kake cewa? Ice cream din naka mana mai tsadar.
5: Amma ai ba irin wanda nake so bane ba. Na tabbata wannan ba a sa mishi madara kamar wanda nake so ba.
6: Wanda aka ce maka aka siya muwa, menene nashi na waye gutsari nan? Siyo maka muka yi fa, ba kuɗi ka bayar ba.
7: Sannan kuma muna bin ka kuɗin haya na wata biyu. Ko kana so mu yi wannan maganar ne?
5: Kuna ji ba sai kun mun rubdugu ba. Inde wannan kuɗin ne zan biya ku inde na samu aiki.
6: Eh to ba abin da zan ce illa na ma fatan samun aiki da wuri. Saboda ni da Gaje muna fama da kuɗaɗen abubuwan buƙatu na rayuwa.
7: Sosai.
5: Na sani.
6: kuma wannan shirgin fa dan Allah dubi yanda falan nan yake da gaske Rabiu ka cinye min soyayyen dankali na
8: to na kina ina zuwa da Allah
6: menene na bata fuska kuma
7: labari ne mara dadi
8: a'a gayyata ce kawai ta taron tsofaffin dalibai ba wani abu ne muhimmi ba
7: ba wani abu bane muhimmi ba ranar da za ku hadu da tsofaffin yan makarantar ku ba laifi ina ta kokarin kiran irin wannan taron na yan ajinmu yau shekara biyu kenan amma na kasa
8: kinga irin waɗannan tarurrukan fa ba wani abu ake yi ba sai gulmace gulmace a ce wani ya samu ci gaba wani yana shan wahalar rayuwa wani yana cikin hali kaza shine fa kawai abin da ake yi gaskiya ni ba ni da wannan lokacin gaskiya
6: watakila baka da lokacin amma ina ganin za a samu asarara na tabbata fitar za ta sa ka ji watsai
7: kwarai kuwa ka sani ma ko ka hadu da wata yar ajin ku ta kasa hakuri ta bayyana maka irin san da take yi maka a baya
8: to naji shikenan zan je taron tsofaffin daliban
7: yawa
8: amma fa lekawa kawai zan yi gaskiya ba wani dadewa zan yi ba
6: eh to a fara daga nan sai ka zo kana yi mana godiya daga baya ka ce na fada

0: Sati daya daga wancan lokacin ranar taron tsofaffin daliban ta zo. An tsara zaman taron ne akan wasu kewayayyun tebura masu cin mutane shida shida. Suna hira suna dariya. Rabiu na zaune a ɗaya daga cikin irin waɗannan tebura tare da Bushra da Kabiru da kuma Umar.
1: To yanzu ya kamata mu san me muke yi tun lokacin da muka gama makaranta. Yanzu bara mu fara daga kai Rabi'u, me kake yi?
2: Me yasa kuma? Me yasa za a fara da ni Umar?
1: Saboda muna son mu san wanda ya fi mu kokari a makaranta, wanda kullum shi yake ɗaukar na ɗaya aji. Ko ba haka ba? Mu san halin da yake ciki.
3: Gaskiya.
2: To, ina harkar fasahar sadarwa ne. Ina aiki a matsayin mai zaman kansa.
4: Shikenan? To ka ga yi mana bayani.
2: Ina tsara software ne. Babu abin da ban sani ba game da basirar kwamfuta da dai sauran ire-iren waɗannan abubuwan dai.
1: Kai malam da gaske? Awa gaskiya abin ya bada sha'awa wallahi. Kuma na san har Bushra ma abin ya burge ta. In haka ne Bushra?
3: Gaskiya kam. To Rabi'u kana yin harkan nan da ita ce a yanzu take juye duniyar mu? Duba da irin damammakin da kake da su, ni dai na san yanzu kana da ayyuka dewa a gaban ka sosai.
1: Bas.
2: To ina
4: ka ga Rabi'u ka san wani abu kuwa? Ina jin zami wata harka tare da kai.
2: Da gaske?
4: Kwarai da gaske.
2: Kabiru, wace irin harka?
4: Ina yi wa dandalin Agribio aiki ne. Wani sabon aiki na bayar da shawarwari ga manoma. Muna neman wanda zai mana aikin tsarawa kwamfuta fasahar ilimin tantance bayanai akan shuke-shuke.
3: Yawwa, kamar dai yanda na faɗa, akwai damammaki dewa.
4: Tabbas. To Rabi'u, me kace? Kana da sha'awa?
1: Kai malam ka ga Rabi'u, in zaka fito ka faɗa mana, ka faɗa mana, kar ka bar mu cikin zillimi.
3: To.
4: Na san aiki ne ba ƙarami ba, amma na tabbata zaka iya.
2: Wataƙila. Amma dai matsalar ita ce gaskiya ina cikin wani aiki yanzu gaskiya. Dan haka gaskiya sai dai ka yi hakuri.
4: Gaskiya ba haka na so ba.
3: Gaskiya ka.
4: To amma ka ga kati na nan, ko dan gaban ka canja tunani.
2: To shikenan, ba matsala insha Allah.
0: Hasken rana yana ratsuwa ta taga, wanda hakan ya sanya ɗakin yayi haske. Gaji da Zainab suna zaune akan tebur. Gaji na kurbar shayi mai zafi daga kofi, ita kuma Zainab tana shafa bota akan biredi. Suna magana ne a tsakaninsu a hankali a lokacin da Rabi ya faɗo cikin ɗakin. Ya jawo kujera ya zauna tare da su akan teburin. To su kuma 'yan matan sai suka ƙura masa ido, amma kuma cikin halin ko oho ya zuba shayi a kofin.
3: Na tabbata yan laban nan ya ji daɗin fitar da ya je da daddare. Ka daɗe kuwa? Ban ji lokacin da ka shigo ba.
5: To, yaya aka yi ne?
2: Babban abin damuwar ma shi ne ta yin aikin da Kabiru ya min. Na rasa me zan yi ko me zan ce. Duk sun zuba min ido suna jiran amsata.
3: Me ka ce? Wani ya yi maka ta yin aiki? Wani irin aiki kuma?
2: Aiki ne na tsarawa kwamfuta fasahar ilimin tantance bayanai don ba da shawarwari game da harkokin noma a inda yake aiki. Sunan wai kamfanin Agri ko dai wani abu makamancin haka. Ni ba zan ma iya tunawa ba. Oho dai, ni ban ma dai karɓi aikin ba gaskiya.
3: Ka ce me? Ka ce me Rabi'u? Baka karɓi aikin ba? Me yasa?
2: Kinga, ba zan shiga wata harka da zan yi ta fama a kanta ba. Yawwa. Ba ni da wani tabbacin cewa za a samu nasara ma akan harkar. Kinga, ba ma haka ba. Ni fa ba na jin ma ina da lokacin yin aikin gaskiya.
5: Ba ka da lokaci. Wannan ita ce mafakarka ko? Kai fa zaman kanka kake yi sama da wata biyu kenan ba ka da aikin yi. Me ma kake yi takamamme da lokacin da kake da shi yanzu Rabi'u? Iye? Faɗa min.
2: Kin ko san irin lokaci da kuma kayan aikin da mutum yake bukata irin wannan aikin?
3: Kai kuma fa. Ka san irin sadaukar da kan da muke yi wajen ganin yadda za mu rayu ba tare da mun samu wani agaji daga gare ka ba? Yau wajen ku ka san wajen kwanaki nawa kenan bana tura baba ta komai?
5: Ni ma fa a gaskiya wata abokiyar aiki na ne mai mota nake roƙonta ta rage min hanya. a ranakun da lokutan aikin mu suka yi daidai dan kawai na samu na rage kashe dan abin da nake da shi a mota haba
2: kai na ji
5: Rabiu gaskiya bai kamata ka ki karban aikin nan ba idan baka karbi aikin nan ba ni da gaje zamu daina biyan kudin da ya kamata ka biya mu nemi wanda zamu zauna tare da shi haba
3: to ya aka yi me kace
2: to ai ba ni da wani zabi ko kuwa zan kira Kabiru in ga ya masa cewa na karba aikin nasa
3: yaushe
2: nan da minti da
5: a'a kira shi yanzu nan
3: kira shi muna nan kira shi a gaban mu muna
5: sosai
6: da wannan muka kawo ƙarshen kashi na farko na wasan ba a shedar mutun daga fuska wani sabon wasan mu akan yadda basirar kwamfuta kan samar da damar maki a Afirka yan uwan Rabiu sun matsa masa ya karbi ta yin aikin da bashi da sha'awa ko zai ce gara ya karba daga baya shin Zainab da Gaje sun yi daidai da suka matsa masa yaya sabon aikin Rabiu zai yi tasiri akan rayuwarsu ta yau da kullun ku biyo mu cikin shiri na gaba domin jin yadda za ta kasance idan kuna son sake sauraron wannan kashin na yau ku ziyarci adireshin mu na yanar gizo wato dw.com/ilimin fasahar zamani Zainab Muhammad Abubakar ke cewa ku kasance lafiya sai a wani sabon shirin.
7: DW Zabi sonka.
8: Masu sauraro barkanku da kasancewa tare da ni Hawwa Usama'ila a shirinmu na wannan mako na zabi sanka daga sashin Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Tokatin farko ya fito daga gare ka Abdulrahman malamin taqazin dar inda kace assalamu alaikum DW Hausa fatan alkhairi gare ku sakon gaisuwa zuwa ga babana malamin taqana Ibizin dar da kanne na zakari malamin taqana Ibizin dar da Mahdi Tela baban Hanan Zindar da Isa Tela Zindar da Abdulrahman Ramman Kofa Tara Zindar da Mutari Basiru dan jarida a Radio Shukara Zindar da Sanusi Madattai da Magaram da Abdulhamid Karimu Bilma garin Dawa jahar da Magaram da Malam Bashir babbar tasha layin diffa da Magaram da Haruna Bawa Hassan jahar Maradi da Sani Dawa Alaska Tsatsunburum jahar da Magaram da Baniyamudi malamin makaranta Ragana da Salisu Bandam da Magaram Niger da Baba wa Mato mai Aduwa da duka ma'aikatan DW Hausa
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana

0: yana ugwata wala labarin da magaram a gaida mun Jamila Shirkiya. Akwai isi manaja wanda yake a can babbar tasha, akwai Malam Bashir mai ruwan sanyi wanda yake a babbar tasha, akwai uwata ta musamman Hawwa Lagurges a jinjina ma Malama Amatalla shugaba ta mata ta kungiyar masu kiran su radio nan jihar ta magaram da ake waye, a jinjina ma dukkanin mambobi na kungiyar masu kiran su radio nan jihar ta magaram. A gaida mun ko Muhammad Danbare bari shugaba na fada mazajen daga wanda yake a babban birnin Niamey, a gaida mun Iliya mai shahi wanda yake a can garin Garkin Daura, a jinjina ma dukkanin mambobi na kungiyar masu kiran su radio nan jihar ta magaram da kuma dukkanin iyalan gidan maraganyi Alhaji Askin Baba Gawon Kwalliya. Daga ƙarshe kuma ina mai ka sabon gaskiya na barka da ƙarshen mako ga dukkanin ma'aikata na radio Television Cikin Jihar da Magaram da ma DW Hausa gabaki daya. Na gode DW mai magana Rabi Alhaji Umar wanda aka canza suna Rabi mai aski shugaba da kungiyar masu kiran radio Jihar da Magaram da kewaye a tashi lafiya.
1: Assalamu alaikum, mai magana Muhammad Shehu Umar Raban Kunini Jihar Taraba. Ina son a isar min da sakon gaisuwa na zuwa ga Abagana Alhaji Noshiya Washakal, Idris M. Idris Damaturu, Zaradini Fulasuri Jan Lemu da ke Accra, Atiku Dan Yarbawa Barbarejo da ke Accra, Bakar Sa'ad Ganye da ke jihar Adamawa, Gidado Aliyu Jalingo da ke jihar Taraba, Hussaini Abba Dambam, Muhammad Musa Dambam. Ina kuma gaida Sani Muhammad Shindo da ke garin Bauchi. Ina gaida duk abokan ayin arziki da ke sauraron DW Hausa. Ina fatan za a tashi lafiya. Mai magana Muhammad Shehu Umar Raban Kunini Jihar Taraba.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tarku sunana Malam Kabiru da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar, mamba na masu kiran sa radio na Africa Region Jama'a. To da farko dai ina gaida Al-Qasim Baba president gabaki ɗaya namu na masu kira da saurare, kuma Dusman Taksiman da ke Zanzibar, bani man cewa da Sani Dauda Cinwazo na Maraɗi, kuma bani man cewa Saminu Haske Ali Bankula garin Kasagi Kwankwaran Dam na Tena, bani man cewa da Ɗanbare Bari Tsoho mai albarka Malama Fatima Jello da kuma bani man cewa garin Daura, bani man cewa da mai kanti da shayi da kuma Ibrahim mai wankin hula da ke jihar Neja da sauran mambobi na masu kira da saurare na Afirka gabaki ɗaya. Ina gaida kowa da kowa, mai magana Malam Kabiru daga nan Maraɗi. Assalamu alaikum.
3: Mai magana a Ciku Ɗan Yarbawa Barbarejo daga Accra Ghana. Ina yi wa ɗaukacin ma'aikatan DW fatan alkhairi da fatan duk kuna cikin ƙoshin lafiya. Ina gaida Sheikh Mustapha Ibrahim na Aikudes da kuma Sheikh Nuhu Usman Sharubutu. Ina gaida Sheikh Isa Jibrin Abbas mai rago. Ina gaida Sheikh Idris Abdullah Bako da kuma Sheikh Muhammad Kamis na Aikudes. Ina gaida abokina Imran Madaha Bakuse Zaharuddin Fulasiri Jan Lemu Tukur PMC Remawa, Ali Sarkin Yaƙi Nima Jamilu Buhari Ɗangata, Sani Bala Adinso. Ina gaida Sale Dauda Dondoriya, Lawal Iliyasu Barkeji, Abubakar Musa Anku jihar Jigawa. Ina gaida Umar Ali Badai Abadan. Ina gaida Mamman Sani Dauda Cinwanza, sai Badamasi Dan Dumumuge mai shayi da magaram. Ina yi wa ɗaukacin masu sauraren DW Hausa fatan alkhairi da fatan za a tashi lafiya. Sunana Atiku Ɗan Yarbawa Barbarejo daga Accra Ghana.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Radio DW barkanmu da warhaka. Sunana Alhaji Zaki Soja Gallawa Magarya daga Makkatul Mukarrama Saudi Arabia. Da farko dai ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga shugaba Ahmad Dumburin Gamba shekara 1000 Magarya. Ina gaida shugaba Iliya mai kanti da shayi Garkin Daura. Ina gaida injiniya Hassan Atun Sokoto Danna wanda yake Sokoto. Ina gaida Hajiya Halima ɗan sandar kungiyar Zafi Sonka da fatan alkhairi. Ina gaida Metr Moise wanda yake a Magarya. Ina gaida Abdu Jumbo Mala'ikan Na'ura. Ina gaida abokina Ibrahim Suzi Sarkin Annashuwa. Ina gaida Yakuba Mai Tangaram wanda yake a Magarya. Sai ina maika saƙon gaisuwa ta zuwa ga Alhaji Ahmad Sallau wanda yake a garin Magarya. Ina gaida kakana mai gari Sanda wanda yake a Kawari. Ina gaida jama'a duka baki daya Najeriya da Niger duka gaba daya da dai dukkan sauran jama'a duka baki daya daga naku Alhaji Zaki Soja daga Mukatul Mukarrama Saudi Arabia a huta lafiya.
5: Sai katin Muhammad Abubakar Idris Abali inda ya ce yana gaida Sa'ida Abdullahi da Maturu da Isa Makeri da Maturu da Yahaya Muhammad da Maturu da Ibrahim Bukar da Maturu da Abdullahi Musa da Maturu da Yakubu Bula Magaji da Maturu da Muhammad Bula Magaji da Maturu da Bukar Mustafa da Maturu da Mustafa Auduwa da Maturu da Yakubu Modu Dokshi da Maturu da Ali Abbas da Maturu da Garba Madusini da Maturu. Ina fatan suna cikin koshin lafiya, ku tashi lafiya. To masu sauraro, da haka na kawo ƙarshen shirin na zaɓi sanka na wannan mako. A madadin abokan aiki, ni Hawwa Sama'ila Muhammad nake muku sallama daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus.
6: DW ra'ayin malamai.
7: To jama'a masu sauraron mu, barkamu da wannan lokaci da muke gabatar da wannan shiri na ra'ayin malamai da kan yi wato duba akan al'amura da suka shafi al'umma, musamman siyasa ko zamantakewa ko harkoki na tattalin arziki a faɗin duniya. A wannan karan za mu dubi batu ne da ya shafi siyasar Najeriya, kuma ni ne Muntaka Ahiwa zan jagoranci wannan shirin. Sannan a hankali lokaci na ƙara ƙaratowa a gamato dangane da babban zaben Najeriya na 2027, yayin da tuni jam'iyyu suka yi nisa wajen yaƙin neman zaɓe. Sai dai babbar ayar tambaya a nan ita ce, wani irin shiri ko tanadi 'yan siyasa da jam'iyyu da ma hukumar zaɓe suka yi domin ganin an kai ga samar da shugabanni na gari da ma kafa demokuraɗiyya mai ƙarfi a Najeriya. Don haka, domin gabatar da shirin a yau, mun gayyato abokan tattaunawa waɗanda suka haɗa da Profesa Kamilu Sani Fage, masanin kimiyyar siyasa ne da diplomasiyyar ƙasashen duniya, kuma malami da ke koyarwa a Jami'ar Bayero da ke a Kano a Najeriya. Sannan muna tare da Malam Yusuf Dingyaɗi, mai taimakawa shugaban jam'iyyar APC na ƙasa kan harkokin watsa labarai. Akwai ma Hajiya Zainab Aminu, mai magana da yawun hukumar zaɓe ta ƙasa a Najeriya. Sannan akwai Malam Faisal Kabiru wanda yake a madadin jam'iyyar ADC ta adawa a Najeriya. Malamai, muna muku maraba da kasancewa a wannan shiri namu na wannan lokaci.
8: Yawa barka ka dai.
9: Assalamu alaikum.
7: Madalla, idan za mu fara da hukumar zaɓe, Hajiya Zainab Aminu, a matsayinku na hukumar zaɓe, wani darasi ake iya cewa kun ɗauka daga zaɓukan baya, kuma musamman ma na ɓangaren na'urori da sauran matsaloli da aka gani da aka yi ta ƙorafe-ƙorafe haka a kansu, kuma ta yaya za a kauce wa kurakuran da aka samu a baya a wannan muhimmin zaɓe da ke zuwa a Najeriya?
10: Hukumar zaɓe ta ɗau darasi da dama. Idan aka duba bayan zaɓen shekara ta 2023, ta gudanar da taro na musamman ta inda ta duba yadda ta gudanar da ayyukanta, nasarori da kuma kurakure da aka samu, da kuma duba yiwuwar yadda za a gyara su. Akwai gyararrakin waɗanda suna neman sai an yi kwaskwariwa wa dokar zaɓe, akwai wanda za a gyara su haka nan kai tsaye, kuma an samu nasarar yin wa'annan kwaskwarima ɗin. So insha Allah rabbi, wa'annan kurakuren da aka samu ba za su maimaita kansu ba. Akasari ma inda dai aka fi ƙorafin shi ne wurin amfani da na'urar Beavers lokacin aikiwa da sakamakon zaɓe, inda aka ɗan samu tsaiko. Wannan kuma abu ne wanda ba wai kamar mu ce mutum ba ne ya yi shi. Duk yadda ake amfani da na'ura, dama dole watana ko banki mutum ya ji watana sai a ce ba network. So abu ne wanda ba wai da dalili ko ko da gangan ba. Amma hukuma ta yi ƙoƙari ta daɗa inganta wa'annan na'urorin nata. Idan aka diba zaɓukan da aka yi a baya, bayan nan bayan zaɓen 2023 ɗin, akwai ci gaba sosai da aka samu wurin yin amfani da waɗannan fasaha na zamanin. kuma ana kyautata zaton insha Allah Rabbi ba za a samu wani matsala ba a zaben da ke tafe.
7: To Hajiya, baya ga na'urori, akwai matsaloli da yawa da ake korafi akan su, musamman irin jinkiri da ake samu na fara da kada ƙuri'a ko ma isar kayan zabe da dai waɗansu muhimman abubuwa da ke shafar lokutan da ake kada ƙuri'a. Kamar me kuka lura anan, kuma me ake yi ko aka tsara?
10: Edu suma waɗannan abu ne da ya shafi wasu mutane kuma da hukumar zaɓe take aiki tare da su gudanar da ayyukan, domin hukumar zaɓe ba ta da kamfanin sufuri nata, so ta yi relying ne kan NURTW da NATO waɗanda ake yin yarjejeniya tare da su na za su samar da waɗannan motocin da zai yi jigilan ma'aikata da kayan zaɓen. Kuma abu ne wanda kowane zaɓen ana sake yin signing wannan yarjejeniya su tabbatar kuma cewa za su yi abin da ya dace. To wani wurin za a ga an cimma buɗe rumfar zaɓen lokacin da ya dace, wuri ɗaiɗaiku ne ake iya samun irin wannan matsalolin, ba wai kuma muna cewa hakan daidai ba ne, amma dai a ringa diba kuma inda aka buɗe su kan lokacin wanne ne ya fi yawa.
7: To amma kuma ai gwamnati ce ake magana anan, ba wani mutum ko wani ko kamfani haka ba, gwamnati ce ke wannan aikin, kuma shekaru hudu ake kwashewa kafin a sake wani zaben.
10: Hukumar zaɓe ta tattauna da su annan kungiyoyi da suke bamu annan motocin sufurin, kuma sun tabbatar da za su ƙara ƙoƙari ganin cewa ba a daɗa samun irin waɗannan matsalolin da ake samu a shekarun baya ba.
7: To madalla, za mu sake komawa gare ki zuwa anjima. Malam Faisal Kabiru, daga ɓangaren ku na jam'iyyar ADC, wani tanadi ake cewa kun yi ko shiri na ganin wannan zaɓe ya kasance mai tsafta kuma karɓaɓɓe?
9: To mu dai daga ɓangaren mu babban tanadin da muka yi shine mun shirya kuma muna ci gaba da wayarwa mutane kai akan cewa mutane su je su karɓi katin zaɓen su, domin sai da shi za a samu a gudanar da wannan zaɓe. Kuma za mu kasance mutane da ba su dinga biyayya ga dukkanin wasu dokoki da aka tanada a hukumance, domin tabbatar da cewa an samu wannan zaɓe ya zama sahihi ingantacce. Abu daya kawai da ba za mu yadda ba shine babu yanda za mu yadda mu sake ido wani mutum guda daya ko hukumar zaɓe ko gwamnati wani yabo da salon da zai canza sakamakon zaɓe don biyan buƙatar kansa. Wannan shine abubuwan da muke ci gaba da shirya, kuma muna ci gaba da gaya wa mutanen Najeriya cewa kowa ya zama cikin shiri, kuma kowa ya kasance mai bin doka yayin gudanar da wannan zaɓe.
7: To wasu na cewa misali la'akari da irin rigingimu da ake samu na cikin gida da takaddamar shugabanci da sauye-sauyen shiga, shin ku ɓangaren 'yan adawa ɗin nan kun shirya kenan ganin an samu zaɓe nagartacce?
9: Babu yanda ba a yi ka raba siyasa da rigingimu da kuma irin waɗannan abubuwa. Amma daga ɓangaren maganar shiri akan tunkarar zaɓe, duk wanda yake Najeriya yake bibiya yanda abubuwa suke tafiya ya tabbatar da cewa jam'iyyar mu da kuma ɗan takararmu na shugaban ƙasa zuwa ƙasa kullum yana fitowa yana gaya wa 'yan Najeriya ga abin da zan muku, ga abin da ya kamata Najeriya a ce ta kasance, ba tare da cin mutuncin wani, ba tare da yin amfani da wani abu na ƙabilanci na addini, ko ba tare da yin wani abu na yare ba. Abu ne na kamfen wanda yake da sauki, wanda gwamnati ce take kata yi shekara uku da wani abu zuwa ƙasa.
7: To idan muka je gare ka Malam Yusuf Dingyadi, jama'a na tsammanin cewa zuwa yanzu misali gangamin yaƙin neman zaɓen ku ya kankama a matakai daban-daban, musamman tarayya jihohi da ƙananan yankuna haka, amma kuma kamar ba a ganin hakan kamar yadda aka saba a baya, kamar me yake faruwa haka?
11: Na ɗaya, ina son gaya maka jam'iyyar APC ita ke mulki a Najeriya, kuma ita ke da madafun iko a kusan mafi rinjayen jihohi baki ɗaya na Najeriya. Baka tsammanin jam'iyyar irin APC ta dawo kuma za ta koma ita ce kewa kanta a daha? Don haka duk tsarin da muke na ganin cewar mun ci zaɓe tsari ne wanda muka aka gina akan gaskiya, amana da adalci, wanda shi a suwa Jibola Ahmed Tinubu ya gudanar a tsawon mulkin shekaru uku da suka gabata. Duk wani yama didi da kuma wani cin zarafi da wasu za su fito suna kafofin yaɗa labarai ba zai yi mata tasiri ko kuma zai gurgunta manufar da ake da ita ta ganin ɗorewar Najeriya ɗaya, ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya, wadda mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da shi da waɗanda suke kan mulki suke ta faɗi tashi da wannan manufar ne zamu yada waɗannan manufofi zamu ci gaba da amfani da hanyoyin zamani na ilmantarwa sannan kuma zamu ci gaba da amfani da hanyoyin samar wa al'umma ci gaba da samar da nasara da kwanciyar hankali a tsakanin su ba ko daya da wani zai iya ce mana ba mu taka rawar da za ta iya kai al'umma ga nasara ba don haka mu a tsarin mu a tafiyar mu jam'iyyar APC tana da wannan tsarin kuma tana da wannan shirin sosai domin ganin cewar ta tabbatar da adalci a lokacin gudanar da kamfe ta tabbatar da adalci a lokacin zabe daman al'umma suna tare da mu a lungu da sako na Najeriya don haka bamu da haushi don haka idan kaga wata matsala ko kana jin wata matsala da ƴan adawa ke rurutawa to matsala ce ta su ta bayan gida kuma bamu da wani abin da ke mana barazana
7: eh amma Malam Yusuf Malam Yusuf ana abin da ake cewa shine ba a jin amonku misali har kake cewa za a yi amfani da waɗansu dabaru haka na zamani a bayan nan an ji cewa ko ma za a yi amfani da irin shahararru haka su rika taya ku yakin neman zabe misali yadda aka saba laccoci da tarurruka da makamantansu din nan menene ke hana ku yin haka maimakon haka kuke hayo waɗansu mutane su yi muku yakin neman zabe
11: akwai shirin da ake yi na bayan kaddamar da committee kamfe wanda director general Abdulaziz Yar ke jagoranta nan gaba kadan za a kaddamar da komitoci na shiga lungu-lungu da sako-sako akwai kungiyoyi fiye da 248 ko ma 300 waɗanda ke shiga tun daga rumfuna har mazabu har kananan hukumomi yankuna da jihohi da kuma ƙasa baki daya domin ilmantar da jama'a duk waɗannan abubuwan a yanzu ana yi abinda ba za mu yi ba shine shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya hana mu yin amfani da ƙarya ko yaudara wajen tallata wata manufa tashi ko tallata ayyukan da gwamnatin tarayya ta aiwatar sannan kuma akwai hanyoyin da muke bi na tuntuba waɗanda ba za mu iya fitowa fili mu nuna su ba akwai kungiyoyin da nake gaya maka irin su Tinubu Again irin su City Voice waɗansu kungiyoyi ne irin waɗanda suke shiga suna aiki to kaga waɗanda suka ce ba su gansu ba kaga yana yiwa dai adawa ce wanda kuma ba za ka hana dan adawa yin magana ba amma ina tabbatar maka jam'iyyar APC tana tabbatar da adalci da gaskiya ce da kasa gaba wannan shine muhimmin abin da muka sa gaba
7: idan to madalla zamu dawo gare ka Malam Yusuf Jingadi Professor Kamilu Fusani Fage yaya kai kake ganin zaben nan na 2027 ne
12: to a gaskiya zabe na 2027 daga yanda abubuwa suka nuna babu wani armashi a cikin tafiyar a mai rashin armashi shine ko cewa a yanzu duk bai fi kwana 100 ya rage ba ko kasa da 100 wanda za a yi wannan zabe amma ba ka jin duriyar jam'iyyu kamar yanda ya kamata dalili kuwa shine cewa su kansu jam'iyyun kafin a zo ga hukumar zabe su kansu jam'iyyun wato suna zaune ne kawai ba ka jin tasirin su sai campaign ya zo a da ko jam'iyyu ko a nan Najeriya in ka duba jamhuriya ta farko ko jamhuriya ta biyu da zarar an yi zabe to ba wai campaign ake tai ba amma jam'iyyu za ka ga suna da tsare-tsare wanda za su ta wayarwa da mutane kai kama ga lecture da abin da ake kira mass meeting da wane ne duk ana kai akai-akai inda mutane za su waye da al'amura to amma ba ka jin jam'iyyunmu duk gaba ɗayan su sai in zabe ya tunkaro sannan za a fito a ta kaɗe-kaɗe ana campaign da liƙe-liƙen poster su kuma ka koma wajen hukumar zabe a ka'ida kamata ya da an yi zaben bana to ana faɗan sakamako an yi abu to sai a fara shiri na gaba a duba kurakurai a ga me ya kamata a gyara misali yanzu a tafiyan nan mun yi zabe na ƙasa guda 7 an yi zaben cike gurbi kusan 30 da wani abu kaga kamata a ce hukumar zabe ta dauki darasi ta san me ya kamata a yi amma kullun yanzu ko zabukan nan da aka yi a jihohi hudu na kwana-kwanan nan na cike gurabe da aka yi na 'yan majalisu abin da ake kuka da shi ya faru wanda ba wani zabe ne na a zo a gani ba misali a Gombe akwai guda biyu a Bauchi da daya nan Kano akwai guda daya a Dawakin Kudu sannan a Delta ne da guda daya amma da muke bin sawun zaben muke gani ta radio ana sharhi a kansa ina cikin wanda suka yi. Abin da ya bamu mamaki shine kaman shine aikin ita hukumar zabe na farko, maimakon a ce ta yi abubuwan nan ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, duk a rinka samun kusakurai. Yanzu kamar ita inda mai magana da abin nan din ta faɗa ta ce akwai guraren da aka samu nasara, akwai kuma guri masu matsaloli. Dama ai abin da ake faɗa shine an ɗora mata alhaki ita hukumar, to yaya za ta yi? In ka kalli wasu ƙasashe misali kamar India da yawan jama'a da faɗin ƙasa da wane ne duk sun fi mu, amma ba lungu da saƙo da ba a zuwa a yi zaɓen kuma a tashi lafiya, saboda an tsara abubuwan, an ɗauki darasi, an shirya shi ya shirya, kuma duk inda aka samu kuskure a wannan karan baɗi kuma sai ka ga da shi za a gyara wannan.
7: To yanzu idan aka yi la'akari da waɗannan bayanai naka professor, kamar waɗanne irin shugabanni kenan za a samar? Shugabanni ne da za su tabbatar da aminci da yardar al'umma, ko kuma yaya kuke gani, ko dai jiya yau ne?
12: Eto za a iya samun shugabanni wanda za su wato amintar da jama'a, saboda wato mu matsalar mu kullun kallon shugaba ɗaya ake kaman na ƙasa, amma a tafiya shugabanci tun daga kan kansila har izuwa shugaban ƙasa akwai guraren da za a samu, saboda halin da 'yan ƙasa suke ciki a yanzu da kuma halin da ƙasar take ciki, ana sa ran wasu gurare, kuma ba duk ƙasar ba, to wasu gurare 'yan ƙasar za su amfani da abun da suka ji a jikinsu su tsaya su zaɓi mutane ingantattu. Amma yadda matsalar take shine wato batun cin hanci da rashawa gaskiya ya mana ka tutu.
7: Madalla professor, za mu sake dawowa zuwa jima'i. Hajiya Zainab Aminu, idan zan sake kuma gare ki, la'akari da bayanan da professor ya kammala yanzu, kamar waɗannan matakai za a iya cewa kuka tsara domin tabbatar da cewa an samu sakamakon zaɓe da 'yan Najeriya za su aminta da shi?
10: Hukumar zaɓe tana shirye ƙwarai wurin ganin an samu sahihin zaɓen. Aka duba taron da shugaban hukumar zaɓe ya yi ranar Talata, ya faɗi muhimman shirye-shirye da ake na gudanar da zaɓen. Ya batun na'urar BVAS wa'anda ake da su tsofi za a daɗa duba su, a duba batiransu, a duba ingancinsu daga ranar 23 zuwa 28 ga wannan wata. An kuma sayi sabi guda 57,000 waɗanda za a yi amfani da su. Ya faɗi batu na tsaro, tunda mun san magana na tsaro abu ne mai matuƙar muhimmanci a wurin shirya zaɓe. Dama kuma hukumar zaɓe tana aiki na haɗin gwiwa tare da jami'an tsaron. Kullum ana tararraka, ana tattaunawa, ana nemo bayanan inda ake ganin akwai barazana na tsaro ɗin. Su kuma jami'an sai su daɗa ƙaimi, su daɗa horar da ma'aikatansu, kuma su tura su da yawa a irin waɗannan wuraren, kuma sun tabbatar da su ba da wannan tsaron. Ya batu na aikin haɗin gwiwa tare da EFCC, ICTC da NFIU wurin magance matsalar musayar ƙuri'a da kuɗi. Ya batu na ma'aikatan da za a ɗiba domin su yi aikin zaɓen, da kuma irin horas wanda ya kamata a basu da wuri domin su gudanar da ayyuka.
7: Duk da waɗannan bayanan da kika yi, ana ganin wasu 'yan Najeriya da dama daga cikinsu kamar sun dawo daga rakiyar hukumar nan taku ta zaɓe. Menene kuke domin tabbatar da cewa kun samu amana da amincewar 'yan Najeriya?
10: Akwai ayyuka na wayar kan al'umma da hukumar zaɓe take a gidajen talabijin, rediyo, akwai ziyara da yake kaiwa gurin shugabannin al'umma domin a daɗa nuna musu mahimmancin su gaya wa magoya bayan su bukata da ke akwai na a fito ɗin a yi rijista, a fito a karɓi katina, a fito a kaɗa ƙuri'a. Ai ba za a zauna a yi ta magana sai ana neman gyara ba, duka sai an haɗu ne an saka hannu. Hukumar zaɓe alhaki kanta yake shirya da gudanar da zaɓe, amma abu ne da ya ƙunshi mutane da dama. Akwai mutane da dama wanda duka ya kamata a haɗa hannu ne a ga ce.
7: To madalla, mun gode. Za mu koma gare ka Malam Faisal Kabiru daga jam'iyyar ADC mai adawa. Kamar A cikin waɗanda suke neman takara a cikin jam'iyyar nan taku, galibi kana iya ganin mutane ne da suka rike mukamai a baya. Me kake ganin jam'iyyar ku za ta iya yi da waɗannan mutanen da me suke da shi za su iya bayarwa wanda ake ganin ba su bayar ba a baya misali, da kuma 'yan Najeriya za su iya yarda da su su sake zaben su?
9: Yawa, babban abin aka haɗa waje ɗaya aka ce a shiga wannan jam'iyyar ADC shine waɗannan jagororin da suka haɗu a waje ɗaya sun duba cewa yanayin da ake ciki a Najeriya babu wani kalar mutum da bai yi mulki ba, amma ƙasar tana nan jiya yau, kuma da yawa a cikinsu kuma sun samu dama, kuma sun bakin ƙoƙarinsu wajen kowa. Idan ka duba ɓangaren da ya rike, za ka samu cewa mutum ne wanda a wannan ɓangaren zuwa yanzu idan baka ci sa ba, ba a samu mutum koda guda ɗaya wanda ya kwatanta kwatancin irin wannan abin da ya yi. Misali, ɗan takararmu na shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar, kowa ya sani daga 1999 da ya zama mataimakin shugaban ƙasa. Kusan irin wannan yanayin da Asuwa Jibol bai jefa Najeriya yanzu ake ciki, tattalin arziki ya lalace, ƙasa kowa ya shan wahala, mutane abubuwa sun lalace da yawa. Ya bi jagoranci ɓangaren abin da ya shafi tattalin arziki, kuma cikin ƙanƙanin lokaci ya bunƙasa tattalin arzikin Najeriya, wanda a wannan lokacin duk Afirka babu ƙasar da ta kai ƙarfin tattalin arziki, wanda yanzu muna matsayin ƙasa ta biyar a Afirka mai ƙarfin tattalin arziki. Wanda yake Najeriya ya san irin hukar da Furutumi Amici da sauran mutane suka yi, wannan yasa suka haɗa a jam'iyyar ADC suka ce to ya kamata fa a ci a yanzu koda wani abu guda ɗaya wanda ba mai ba tarihi wanda ba a dinga tunawa da mu, ya kamata mu haɗu mu kafa wani abu wanda zai ke tafiyar da kan mulkin hukumar Najeriya. Kuma wannan dalilin yasa idan ka je ka duba akwai wani littafi da ADC ta kaddamar wanda ta samu suna Orange Book. Wannan littafi ya fito da biyu wanda ya kamata a ci jagorori sun kasance da shi. Wannan littafi jam'iyyar ta fito da wasu halaye da ya kamata a ce an canja, kuma dukkanin 'yan takarkarmu sun rabe da cewa ba su abin da yake cikin wannan littafi. Kuma mu ma a jam'iyya mun tabbatar da cewa duk wanda ya kauce daga wannan abin da wannan littafi ya ƙunsa, to ba ta baranta kansu, ba ta kira 'yan Najeriya su baranta kansu da shi. Wannan na ganin akwai wanda suke dunkule a waje ɗaya domin kawowa sauyi, kuma sauyin wanda ina mai tabbatar maka da cewa Najeriya da 'yan Najeriya za su yi alfahari da shi.
7: To madalla, Malam Yusuf Dingyadi, jam'iyyun adawa musamman na zargin ku ɓangaren APC da shirin maguɗi, wataƙila ma har da haɗa kai da hukumomi haka saboda ƙarfi da kuke da shi. Kamar me Malam Dingyadi zai iya cewa a kan wannan zargi misali?
11: Shi wanda zai son ka ko makiyinka ina da ka ne ko a cikin ruwa ya iya cewa ka taya mashi da kura, ba a ko ɗaura auren ba, ba a ko ɗauki cikin ba, bale aka haihu har ita kishiyar ta fara tunanin cewar yaro in ya zo zai mallaki gida. To ka ga wannan shirme ne. Don haka mu a wajenmu a APC jam'iyya ce wanda take da ƙa'ida, take da tsari. Na ji daɗin abin da Profesa ya faɗa cewar ba armashi akan yadda sha'anin hayaniyar siyasa ta wannan lokaci take in aka manta da ta ba. To abin da ya faru shine a da can a baya ana ƙarya, ana propaganda, ana yaudara. To yanzu kuma lokacin yaudara ya wuce, mutane sun san wa suke tare da shi, mutane kuma sun san me suka ci moriya. Jam'iyyun na adawa an kafa su ne bisa ga wani mataki na yaudara. Wasu daga cikin su ƙarfi da yaji, wasu suka shigo suka karɓe su daga ainihin uwayen gijin su waɗanda ainihin suka asusta su. To kuma yanzu tafiya ta fara bayyana cewar ainihin 'ya'yan gidan ba su yadda wasu agololi su zo su karɓe musu iko ba. Don haka ita jam'iyyar APC ba jam'iyya ce za ta yi amfani da ƙarfi ko kuma amfani da soji ko 'yan sanda ko hukumar zaɓe domin tilasta wa al'umma ko neman ganin cewa an rubuta sakamako kawai an bayar ba. A'a, mu a wajenmu neman jama'a muke yi. Yanzu zaka take magana da kai a ina Sokoto, kuma na je ƙauyuka fiye da 20 a ƙananan hukumomi uku, amma su waɗannan mutanen suna a Bariki zaune, wasunsu ma suna Abuja ba su zuwa gidajensu, kuma su ne za su ce ranar zaɓe za su zo a ranar tafiyar za su fafaye gorar da za su sawa. Ko shi da rikta jinin ɗin ba ga yana ta zagaye. To wannan tsarin na wannan siyasar ba irin wadda aka fito ba ce. Don haka idan ya adawa sun ci gaba da ƙorafi, sun ci gaba da kuka, to kada ka ga lafiyarsu, saboda ba su da tsari kuma ba su shirya ba. Tunda mu ne magazayensu, mu ne jagororinsu, in Allah ya so ranar zaɓe za mu ɗan 'yan musu 'yan ƙuri'u abinda jama'a suka jefa muna, su ma don a ce sun shiga cikin wannan takara.
7: Malam Dingyadi, kana nufin 'yan Najeriya za su ba ku waɗannan ƙuri'u?
11: A, in Allah ya so. Ai, kasuwa mutane ne ba rumfuna ba. Don haka duk wani wanda kake ganin yana ta yama didi a social media ko a radio ko a jaridu yana ba a kaza, ba a son kaza, ba a kaza, ya koma gida, ya koma gida ya siyasa. Shi da Agola ko yaushe gani yake idan uba ya wadiyar sa abu kamar ba a son sa ba abin da zasu sai su hakuri.
7: To Professor Kamil Sani Fage, kafin mu karkare, kamar wadanne abubuwa ne wadanda suke muhimmai da kake ganin wajibi ne a samar da su domin ganin an samar da karbabban zabe a 2017 din nan?
12: Na farko dai ita hukumar zabe dole ta kokari ta wanke kanta da inda ake ganin ta tana da karkata daga wani bangare. A misali kaga shi kuskuren da aka samu tun lokacin da aka yi fito da sunan shi shugaban hukumar zabe na yanzu, wasu bangarori suka kiyadda suka ki amincewa wanda ba ruwansu da siyasa, wanda a lokacin inda demokradiyya ce ta gaske ta abu, to da su shugaban kasa sauraron wannan zai ji ya ga a bincika zargin nan da gaskiya ko ba gaskiya. Inda gaskiya sai a kai wa majalisa ita ce da ikon da ta cire shi, to sai aka danne wannan magana. To gaskiya wannan abun har yanzu ya sa shakku akan shi cewa sahihancin shi kansu shugaban zabe. Ta haka idan zaben ya kaya a inda ake zaton misali jam'iyya mai mulki ta dawo, ko shaka babu za a ta samun korafe-korafe dama tun da an yi mushi lambar cewa ga matsayinsa a wannan abu. Ta haka ita hukumar zabe tana da jan aiki kafin daga nan zuwa wannan lokaci ta wanke kanta ta zama to ba ta ba a ganinta da wani alamun karkata wani guri. Sai kuma su kansu jami'an tsaro ya zama to su fito su nuna su jami'an tsaro ne na ƙasa ba na wata gwamnati ba ko na shugabanni, domin har yanzu jami'an tsaron mu in ka kalle su irin tafiyar su kaman jami'an tsaro na mulkin mallaka ne. A lokacin mulkin mallaka jami'an tsaro suna ganin su aikin su su kare shugabanni ba su kare kasar ba da 'yan kasar. To irin wannan abu ne har yanzu ake ganin su. Sannan abu na uku kuma gaskiya ita kanta hukumar zabe zaman to ta yi shiri. Yanzu kamar inda mai magana da yawu ta ce an kawo sababbin na'urori za a gwada na da a ga abu, kamata a ce an wuce wannan tuni. Domin wancan zaɓukan da na ga ma za ka ga wani gurin wannan biwa ɗin abun an kai ga ƙuri'u ga mutane guri da yawa sai a kai guda ɗaya can, ta zamanto in ga matsala ga dai abubuwa. Ma'ana ba a fata gora ranar tafiya, kamata a ce an shirya. Su kuma 'yan siyasa kamata su fahimci cewa ba mu da wata ƙasa in ba Najeriya nan ba. Matsaloli talaka yana cikin halin haƙula'i, ƙasar tana halin haƙula'i, ba siyasa ba ce a zo a yi ta propaganda. Kamata a kawo tsare-tsare wanda za su tunkari matsalolin ƙasa da 'yan ƙasa.
7: Professor, mun gode kwarai da gaske. Jama'a masu sauraron mu, da haka za mu dakata a wannan shiri na ra'ayin malamai namu na wannan mako. Muna godiya ga Professor Kamilu Sani Fage, kwararre a fannin kimiyyar siyasar duniya da diplomasiya da ke Jami'ar Bayero da ke a Kano. Sannan akwai Hajiya Zainab Aminu, mai magana da yawun hukumar zaben Najeriya, tare da Malam Yusuf Dingyadi, shi kuma mai taimakawa shugaban jam'iyyar APC ne na ƙasa kan harkokin watsa labarai. Hakanan akwai Malam Faisal Kabiru, wanda ya yi magana a madadin jam'iyyar APC ta adawa a Najeriya. Jama'a, a madadin su duka da sauran abokan aiki, Muntaka Hiwa ke cewa a kwanan lafiya.
13: To da fatan wannan muhawara ta ƙayatar. A nan ne kuma za mu naɗe tabarmar shirin, sai kuma da safe idan Allah ya mu da yardar Allah. Kafin a madadin Abdullahi Tanko Bala, wanda shi ne editan da ya shirya shirin kamar yadda aka ji shi, da taimakon sauran 'yan uwa abokan aiki, Muhammad Tijjani Hassan ke cewa mu kwana lafiya daga nan Jamus.